0: nyina efa mra kragon
1: sa sa sa pe pe pe pe pe
0: nyankopɔ de me ba ma nipa bi o ebi pa enipa kakra bi na nyame de me ba ma o mu sa ankrofo na start o mu ba me nje
1: nokure papa sam na na waka no
0: yes
1: nyame nim bo tan ti o de wo
0: ba o de me ba
1: de o wo ba for specific
0: people sanity e
1: wi ya wi
0: me ba enso nyame afam so agi nipa
1: that is it sane yakopɔ ye
0: sane nyame ye ɛyɛ no korɛ ɛti wonim memeda hɔ a ɛyɛ me sɛ ɛwurade na ada because ɛyɛ a sometimes no medwene wo sɛ yale a ɛba me nkyɛ even kran yale a ɛba ha nom no kora ne so so mekura menhyɛ da hu bi ɛna mae bi a meka na meka na sɛm so ɔba afɛ ɔkae ɛnora papa ɔba ɔkae ɔse akra du ɔse nkran yale a wɔ ha o ɔ so ɔte sa na meka ɛnyɛ easy Enti sa uti wiasi ya uti wa. Na sa uti yeti ya yali ya ye kenyina. Na sa wajini ni ye untanta dia. Eni wajini na ye untanta u. Tu wana mou. Na upa bibibe ya de ebesi. Because lady bia nula niye kana asemwe. Say, mekwane shop.
1: Okay.
0: Mekwane shop ukoto. Atadi, yeah. Yes.
1: Ya nwe na wakano.
0: Aba ya bi odena. Wasan darati no. The walker gonsi keni pa haba.
1: Wow.
0: So atiasi enso no se ababa wani se de na ko oba ga ene ho no na wose na nya ne se oba ye dey obeba because oda wa en kan se obeba bibi ye ne se omra wo mra sa time no na ga ene be hia me so wa hu nya me de ma ba ama no
1: yes pepepe
0: pepepe so atiasi enti se o te menka Obi atie me a efri samba obi atie me sa de from day one. O tie me mako enso.
1: Oh mother.
0: But when ba ba enso no, no sa ko fa no wa sa ko chinchim ni radio. Enam na suma ya ni denti. No wa sa ko tie ni pa foforo. Se wa wo na wa kotam sika no wa de kwani akobono ni agi ni sika. Enye yeso da. Because me tell say ayarusa say o pe yale pa sa. Say obi yale HIV AIDS obi yale stroke yemfa oyo enkosa stroke yale ye yemfa oyo enkosa HIV yale ye yemfa nsu anasa yi nkoye de enkosa we eye haban ni nubra Ghana fo sabio sabi predia se bi ma dwene no esadodo
1: ewofom
0: I'm telling you Say ka twa o se me de o ya akoguso na o ye na esunsun muti kuro ni bewu diabetes nso wo ho eti ebesi na ne kuro na wu ni ye de o yo so fo twi wo ye oguso spiritual se twi wo ye dey e de gu na so na kuro dia ti anetie da bi ade ba chi na ni mu na epompo no so what you are saying eti wo wo problem no na me tire o se Ewurade ama me tu me se Ewurade na de me ye de fa so bank ran enti sa dia bra ne be so me so me hwe wo so bi o se mu hwa honhom ne nyina antwe na mu hwe de firi wono asafo Ewurade enti be so me hwe sa me Ewurade ma me tu me ana me ni o difo a ana sa me ni sunsun mu nipa me ba radio so me tro challenge de mo man no
1: pepepe
0: me tro challenge de ma Ghana man Yes, my because Obia Otimbia and then ya hanko. Me throw challenge. Me Jimmy Woody.
1: Yes.
0: Minimum 2 million, my dear mammy.
1: Sabe Pepe. It was 0555-265623. And no, any papa na humano. 0555-265623. 0555-265623. And 6 a.m. anopawi, papa tinasi, ewo klagon, enya dajie, ashe nyamema kama kama, udiye yariye beina e hao, seye sunsu mudiye, seye hune mudiye, mesirawu bomodin, afiye shasye pe, eno se afi wediyo pe se ube diye, enuti, se tiye biya ube tuwa na mon, akwa sheshe, bebi biya uye diya akwa koshe, anope uye diye no, diye ube huwa ma wono namre na abre wono, mesirawu. Ene tutumrika bra klagon anopei 6 a.m. Na bra odi wako bebi kura na wenye jidi wumune usika sam ako ene adia ne bobo sia ne tuwa na mon bra because minimse ba wubano papa kache no o jia ni faundie ebe ye wodia na ohu beto papa yenhwe duabo
0: mhm
1: e ya dia ba ko a ene ohwe Ghana fodo do no a duo no mo a o de tale na wai oye bibia nyeye ene ya dia bekom no na sabi usi aboni dua dua na yabonu so no ya ka kire no so de beso se asin se ye be yi e de firi wo e de amano no so akwakoye buachi bidin ya ka kire no ya hwe no a ka kire place wo ya bo dua enye dua bo a ya bo no petie faundie e na ope na waje na so be wi ase no sani pani ntumi mwa no papa dia bo ni dua ni efunu ahye tan ni na ya tatai eni ade a ne ho ayi hu sani pano ana no so e
0: dia bo kra de expert wo ho
1: wo ka se dia bo expert ama maka ndra ye nkom obi no waka nkom no
0: da bi o
1: ye sani fo mu no
0: aha yes
1: so di oda ni dua ene ye wodi ono so
0: e do do so kire akika duro die dua bo
1: yeah
0: na so unim unu se dua bo the expert
1: yes
0: because ma me ka samwe obi ya bo ni dua ani ye funu no e ten so se e year so se
1: ten
0: no eno no wahu obi ba ka se ni kidney.
1: Okay.
0: And I say, Okwa hospital, where Dr. Bakazu kidney, when the baby's no kidney cross, and near Kuyuka. So what you say? Near Koboka. Anna, Okwa, near Chimun Suono, Stow, Oberbano, then Suona, the Huasa, Abbasem. A expert, wow. Diabo, me consume.
1: Okay.
0: Me consume, Kwadane. Me, Jina Honamua, me fear Honamua than the amount.
1: Wow.
0: Me dia me dani dia ne dia mo sa se drama. Ye wa dura. Se ensuo no etaw yam se de na me dani wie. Na me che na me di aduro ba ko to soma wa. Opo wa. Akwa bi na kan na so obo wa.
1: Obo.
0: Obi do nya me kasa se me nam so. E kaka me de nam etu kwan kokuma so kwa so. E ka prayer me fa se sasem wa me kame bo akra. Emu ba ko crash mi nkume.
1: Wow.
0: Mi do nya me. Diabo.
1: Mm-hmm.
0: Ye bo police ni bi dia. Me na me dane a police fo kra de ma dane dia momu a.
1: Ah.
0: Me se nye yese. Ewi kuma se patase.
1: Mm-hmm.
0: Ma dane dia sa.
1: E mm-hmm.
0: Mi to nyame. Enya sa me tia na meka.
1: Mm-hmm.
0: Obi a wote destiny bia wote we din e wo kuma se obeka no kre.
1: Mm-hmm.
0: Patase police depot. Ma dane dia, me se ma dane dia be 1000.
1: E
0: dia ana dia na bi dia nso ne se eche wo se ya se won enumre akedi sa wo dana me fa se ka me fili a wo kakra
1: aha
0: aye se phone no pa na wo shi
1: ho e
0: shi awia utimi na awia gedegede no na aye sa wo atia si so ni nyina ye dia e ye process ni dia process na bia
1: ei
0: dia kwa mi kwa kasi mi bete ukra di eduro na edashim. Mi dani mi jina wano ma dani ama instant. Mi vya mi di eduro ma shedro na ma onadi ya kufi ya kujale.
1: Wow.
0: Mi donyame dia bo. Dia kwa de instant ayye kasa S plus.
1: Koko kura.
0: Koko. Because nyame na di tumi na ede ama. Nyame ne bo nsu. Nyame ne bo nu ya bo haba. Ino di tumi ya dream. Enti se nyame ama mi tumi dia mi timini nsu o kasa. Because Saukan 2 Kings chapter 2 verse 19 o kan o say ina odi for Elisha so at the chronicle for ba odi for Elisha o catch us yewura say ni akroi di adibieti ni akroi da we efe akroi efe pa abusua na da won efe enso munni pa nyinsan ya na o ma ye dai o ma pon de o be ye wo chronicle bi anya ye ye bre odi for Elisha catch us o say mumla me ayi wa na nchene Kronim fuwa mpa yinfuwa ni kronim ma fuwa na ade breno. Omu di breno yuye yeno. Wadi konsuwa ni mu. Oko nsuwa ni mu no. Oko shie gu mu. Wakatila omu se. Masa nsuwa we yadie. Efri nekwe awuwa anasa apon. Wahawa maniye. Ebi mahanu mu biem up to now. Nsuwa ni yeye. Eti se. Odifu alacha ako nsuwa ni mu akwa yede. Akwa ya akwa nchira. Enei. Gana uko nsuwa kwa ya akwa nchira. Su mfri nyame. Uko so kwa ya kwa chile se, unim na miya kwa nchile. Mm-hmm. Mose, enyona ke kwa Israel for free kwa sumo.
1: Yes.
0: O kwa ya no, tamo felo de pumani yede tuwa, Mose su yede.
1: O di, inu tuwa no?
0: E tuwa no.
1: E dani owo.
0: Sharp. Si wati ya siye, eti first tete no, akwa nchile no, anu o den, enu bina de ye yusu. Enu bina ye yusu, me oba wangu. Woba na se me ya ade amawa me saw yale ya me twa odi eye nubra ne haba na me be saw yale opi oba me nche bia nim
1: oh
0: opi oba me nche me ma akwa nchire bia ko oba ya me enuya ne guha ye ka se haba nie ana me wo me powder ni me soap enua bi ne ade aye na soap no obi so so odwale bi na daye
1: ei
0: wo se ono a hu se yes
1: ye juma
0: me do nyame me bo a wase wano kule usu, wase no watikem enula
1: no suda ya
0: adie mpa ache, tinula wase watikem, ase nendi gusu se ya wumuse kane kwenye accident
1: ii
0: wani maami bi, ejina kwa huu uchwa kwa mu anu wase se die kane ade ebe bono ebe bono maami nisi pao and then they need to say wuhu accident, wuhu nuwa maa yina mse yesa because sa soap no ebetimi yinu oma bi ahinta di embassy e di akyere wo di ahinta ebeyi di akyere wo
1: ebeyi ni na di
0: enti na udwale a wo so so ho daye no enti sa wo ye study na wo obi a wo monitor ade a ade ne be kyere wo daye mu be nsa besi fisika
1: okay
0: soap no
1: okay
0: eye sunsumo soap ni spirit o mimi soap no mi donyame mi soap no me kabibia me se wa promise and fail wo spiritual marriage wo what dey be ali o how be down so be ji soap ni po bi ne fa ko
1: wow
0: be ji bi
1: ebusia papa line ni 0555 265 5623 0555 265 5623 0555 265 5623 Bomodin ene 6 a.m. Ewo Klagon Papa Tinase Etun Safrao Enfa huni baby ya uwo Mesrao Bomodin ene tutumri Gafaka Besi ewo Ashaiman Usiwa Ashaiman wa Na wafa nungwa ka Na waka chaye meti no Ana driver ninu se Messi ewo Klagon Kefuri agency hono mwa bomodin usipe pusu papa huma no papa na befa na wetumi ama wo direction no kama kama no anso peja uti na we hu asori fie wo kama kama na fei wetumi aba mesrawo tutu anamon bomodin se ubeba ene anopai papa yenhye obi a okay dia bondu apo de hu anu yakan hu asem data papa dia oye bribia enye yi mano menim se ye ba be sore se no call obi be fre na obeka sa asem wiwi dia obe fre bi be ka che o se eja bibia nkoyi mame en clicke papa enye se se bi o gana ni bi enye empe adwuma o oye adwuma den obon humo den ma mi suit ha wedi no obon humo den but en fa wa ye bia san kem peke mano then so mpk papa he edie na onye ye wa kwot ne number bi wa kwot chinchin ba bi akwodo bi nimuni ade de so ye nyina wa kwakọ ye then so ogie emai papa seni pano ye den anopay
0: onka na kuma antule yem no ntuam de kambra enka me ne sai ni pan kra ke mo six enka mo 5 na
1: me wo ho
0: mo 5 na kwe yedei o because we need bibi opia wo sa situation ni mo wo sa how ni mo
1: yeah
0: mama nchiro se uye bibia ubenye sika sika ne bashe obeton wini obi te unu obi ye adwuma mo store ben wo ton a wo ton no na nipa ne so ayentwe ma eti wo sika ne otwe obi wo ho nso a obi wo a wonu so otwe sunsumu tax
1: oh
0: anase sunsumu ye twa sika abusua bi wo ho no mu a ye tue sika ma wo obetue sika wa abusua ni mu because nananom nananom koya apam ye jina ye bi eti sa jina ye no sa nananom ni wa no mo be ya sa amamle na ma ne dia ebia wo nim die nti omukoye ye so what ya se eti wo dia ne sa abusua bi wo no ma e yesunsum sika hie nko ane de omso eti sika hie no imagine so wo ye adwuma wo ji 50 million 50 million no na utia tax e wo sunsumu tax a utia so ye 100 million
1: hey ene ka da fie
0: eh ene tu no bi wa na akoto obi kra firi obi nchen wo akoto no peso ataku enti akwantira me metwa e bi ye sunsumu e meka chwa se competitive kabra na me fana ne ma na me share duro ma wo
1: ei
0: tete kwense no
1: so simple
0: sanity e so what you say? It will be tear soon soon tax. It is a weird juma, sika si won some what top pants who sika. Who bounces sicano a boo crassica than a yum naira.
1: Naira,
0: naira.
1: Bequan
0: who be quan who want you on Obasa Kobudiana to an abuela so.
1: Ye
0: near Bishimuko. Sika grand woo. Sika grabba boabuanua say, oh, me pro to the mamma copper cement to be a Franco Gusson a mede, a yan, a massaid, medimacin, a banu, a banu, a bay, when he beba also no, now crab ya yale, problem be a bob, wakwako to be next canin in our show.
1: Ah,
0: oh, pity me, ya bosom ya, you mabosumi be to no sign bobo singer.
1: Hey,
0: I look right, put your tax. Enti me ne wa bra ba ji me semina ni bi se wa enti me semina ni mpa bra ba ji aduro ni bi ne ko dwale aduro ni nya wura body ni mo aduro no so eye to me
1: wow
0: o pe we o pe dey
1: o pe dey
0: sika si won se o spend it unya sika wo di odi be ye na ni nyina ahye eye susumu tax e bi nso ya kase wa bra bo obi wo sa ne de to ne so obi wo odi ma fi a wo tim obi a wo ne tim wono so akwaji bi bi a be che wono ma ye ntwe ma obi wo odi ma sto a wo ne ni wo he ma me nkyiro me wa ade ye de fredwa eye haban ne ye hye so what ya
1: edwa ye yi
0: edwa ya edwa ya
1: be fredwa
0: ye be fredwa eye no eye haban
1: Mamma,
0: so on woo. Oba, she now the draw to ya yachin. Draw to ya yachin. Oba, one incense across Afra. No match at all do I debay. Major on crumb of war, Sabio, Yanian Muslim, and Neo Mudio, my Yamo, Yamo, Salana,
1: and
0: there Salamo Bia Sala, Moka Bakar Sala, yes, Yamo Bia, we show me in a one.
1: No
0: sir, a malam so a prophet. Yeah, sofu a udif for the hunu nibia a prophet. And to comfort a prophet. Malam ye prophet. Udif for a prophet. They are all prophet. Yeah, we show me na back, Sarah. So what you say? And to uko we ya. Ye can say, uko kremuni shopper. Obi wall ton koko. Obi as a say, anka chadia lamb. Was a say, bojo bojo nuoma. Ana wadi kropot kitikiti bia yesa sabion kramo fo de ya ataye ana de so no de ade bia si so konko bia si so eto wa abos wasabi bia gum na pu ehusie aya so de pam